0: aduo ye aye nyanti no ama se se awo ho sensem no aye mmra makitima aye ba center because adentra sha ya lewe oh etima ma bebre obi ho no anya be 46 years otwa bramo obi ekura etima ye buni o afa bo o wani dane ana se oxa ana se wo die no aye eyale ahodo obi a woni be ma chi akra na nsue no nko ni nyina ye sha ya lewe ya ne pacho unya duro no bi na sawo no ma ni nyina be firi ho no utira nyaye kura na ye ma wa wo duro mu mu sa ade ni firi ho ko ya na wa yere woni se nti mesrew emfa ni agro kura obi me se sa yare wi e ba wa bra bo mu wa hwe wani nji kura da because ade ba ko ye mu woni se sa infection na se firi yare ya e kan wa tamu e kum ni papa papa papa na so unti se doctor bia na se yare se bia bia ka kire se yare wi kum ni pa da ade ntra if you say brunia ka se se ya de so so ho eni wo de ntia kana de what you say ma ka che o se se wo yare we na se wo benya dra ko ma ya me kan ya wo ni fesh ya wo nya oni pa bebre ti ho no oni mu de kura e de sa yare no ba ya ntino an se to ofa duro na no kura ku no ho oni nya de oni e se ya fesh na de sa yare we ya de e ba we pa che obi se kitima aye no kura na wo ka no because me me so meda me so da ye no me de spiritual marriage ewiane anadwo nyina na otata me obi de ase ma ya wo me pa ne wo da yim obi so se se me so da ye na me didi na wo da yim na me nya sa yare wi ma ko obi se kitima obi ama matima kokko mu fie be se nan sa yare wi ho ebi nu twa nkokko ne nkra ehyehye fom a sa yare wi ho atam no ye ka se ye ka kire wa ano odin papa yare no ba bi ade nipa bi ne namo ano odin because nipa bebre ne se sa yare wi de e ba na kwa mu a se se wo nya no odru da me pa cho wo de ba kitima ye ba pada no na se wo be nya bi ne de ma wa e ho na be hu se ampa se kitima ye ba center ye si ye ye de ne ye no kra yare sa me bi e ka kire nipa se ye hwe wani mu nji usika ne se ye boto mu da bi ye be mo odu papa na wo kwa kwa no mu a na aduro no so wo ba ba ka se ei aduro we de be se ne bo den me pa cho aduro no se de usika si te bi a ye bi biduro wa ba ba to bi na no mu na gu ye mu wi a na wo hu se de ye ka ne no kra na wa wo tu mi ka no afa ka nte no ba fa de aka no ye den e ko fi because aduro no ye aduro a ano wonnam a e sa ye won aso pa obi se kitima e no kro because me ne me kan tima e ko wale e be se bo so me be se mi ensen ka ka mo to bi bia ko ku hu no awale na gu me sisa awale we egu a council ntimi nka ana so funu so oyee no so ntu ntimi nka aje de kitima heba center me na metima ka ade ntira me na metima mo odura ma sa mo woni nyina ye de egu afiru ho no obi se kitima e no kro me tirim nyina hyehye me me honam me pacho me tirim a hyehye no maka chiro se nipa bebira bo da mo wi ase o bebira dwen nya adwuma obi be ya de bi kra no wo be dwen ho sa wan hwe a wonti ase e me pacho ade ntina me ka sa maka chiro se one president bi a wono wode ne sika nipa na mo wi ewi ewura ne mo ano ye bia ni tiri so no oh na ye sa sefere se mo na ne gun tiri ba bro dia ntima nya dai en kum sa mo na nya dai en fi ho no enti me ka chiro pe aka chiro se kitima ya ba senta ye ti media sen se bo se ye na version bia ye betuma ye obi so won fetch edro wo wi ati anaga na ha me pa to ko tiriti o tiriti me se abo ye tiriti no ye ku ni firi ni padue no nti me pa to tu am ka na black team ha ba center samo na edi unya na a me pa to wa bra bo na se wo dia to chacha na se wo se sa ya le wo dia no na be ku no me pa to na na be ku ya le ba wa o so a me se etime yi ro won fe na won fe ya le etime bubu ni pa guo ya le na wo be ko na ya ka kire se won tiri mu na sisi me pa to ebe tuma bubu ogu ho no na bubu ogu ho so emfa ho nte wo enwo ma bia de wo be fe mu no wan hwe ya ebe ya din pa e de ayere e de amon kuma ha ba senta ya be ka kire mu se ta ya re we a ya ka na se mu sa no e ya yale bia e de awu ni pa bebre ama obi wo kra na ono odi be se 40 years so na na adwe be se 5 years o ti ase ye woni pa bi ho no ma enam sa ya re we nti no ya wo na ba wi ase enso ye se nsu ba bu sumba me pa cho aya saya le wi ya enti misrawo se uti yeni a chaji ye number ni biem na bo modere se obetutu ana ba kitima heba center o kuma se ebu akwa se pase uti mesi se pase gawo e ho na ba ba benya sa no kura ya le sa we ya ye ke lu trodo a ye ka cho sai saya le wi bo ni kura no ya mfa no drama no kitima heba center ye kuta sa ju wi enti misrawo entra ho na uti a entra ho to so bo mo na reaction se agu obi okure ti ni kura bi a metwa ni ti no da
1: me
0: ba cho ni nyina no uti amika na black kitima heba center na wo ba na ba benya sa agu no ya le ahodo na ku tiar medical ka cho se yale we e ba o wi die ma ma me yale bia no abesa be ko na wan hwe ya wo bra group bi te OBA wan hwe na se wo tumi se wo sese wo honam ye wo ya but wo be ko doctor doctor be ka che wo wo hwe wo widiem but na wo de wo sese wo wo wan hwe abetwa mi ka kokwem bi bi ana abotum bi wo but na your bra group na na ha wo be pa che wo kitima ya ba center ya be che che wo sa no ma nyina e ti se wo sa no ma wo ze nyina ni wo ya tu je kitima ya ba center ya de betima ya de ati wo free sa mbo twen ni mu nyina efi wo e ba to ye number na ye de tu ga no ye number na ye 0246 0246 91 41 47 and 70 17 0246 0246 91 47 47 and 70 17 ya kra medina de na o kan ho medina de no so ye
1: 0551 43 49 49 46 46 0551 43 49 49 46 46 Mr. Wada, what's up number? Miss Andy to your BM at amount 0540 448744. Mammy Mrahu Mano so SSCA Minum no is it Abba? Test my try to okay, yeah, baby. Because baby I'm doing this I die. Ain't me bang mano so SSCA
2: 0338181823 0320 8385 81 8283 Mame enye wa drink chere wo enkomo aye di ye yi ehu say enye obi wa humano so aye mfa no na fe hello
3: una media phone nyina chiam osapo mitiawo ne Mama God ni Big Mama.
2: Okay, yeah, that's a new adventure. Soko pine, fatty low. There's a Ujina Sudden Day, what to Janama Yanqua Yanqua Manusu 0320 8385 81 8283. Young Jesse, Benio for food, Dikaya. Hello,
4: hello,
2: Medo from Pacho, would you baby of Refi?
4: If I'm Antiman, some Cassafia, and Treffy, yes,
2: Auntie Pacho, ain't you away?
4: Baba, Papa. What that woman? Papa na wodi kan no. No kraye baako. Papa na wo kan oboduane nse. Wo obetwa nsuo no akọ asase ne so a. Ebetumi anya nhwesuni no fitin asase kro no ana. O kan ho asem. Na mi de minim se de munim die etie. Ewade beja mu ati na mo atumi ahwe na papa ne nkwa. I guess you.
2: Okay, Mama Yedase Epa Yenko, hello?
5: Medafo, Ima, Blewa, Pa, Pa, Biayi.
2: Original, Yenko.
5: Asum, Bianca, Nenka, Baya, Gidaf. Mama, Bigini, Lady God, Sebe, Bram.
2: Pa.
5: Oh, Mimu, Uku, my son's one return, and more takwadi. Nchiame boss pa this round too. I will check. If I quite any champ for bro for checking. Nchiame Mama, you made the additional additional. That's interested in the additional. Say, let me mama never mind that you could look at. Papa is saying, you tell me, yes, thank you. Never give you no, but you are sassy. A bushyadi, and I'm a baby. Mimi Simusas up and grab with the air. If you are in Konyame. Baba pani ke bibi mesre o wa no be go jese se o go wo ani nkwankwanta na so ye no nso atem ye ke bibano o nso ni baba ne nsem na because
6: papa nso obegya dance kuru mu se kunim ni baabiya ono so apa ho ba ko mienu miensa se be sika pa ye se ye kuta nko to gem edia no obo nse ya odie bda hom ye be sika bonu ra ye ne oni ho sesi a ebusu abegi no mani na sa kenten so ti ono mo nya de ko no na na ko mamna fo no mna pom ye so ba ban na mu ye ja ono ni dia no ne tuko nko ko dia chira mate ohima me da city nigeria makra o
2: okay men so me da say hello
7: Odesia
2: opi
7: Juma
2: da se o papa.
7: Ma men cho abefu ko te ma brefi. Chia ne pa.
2: Men so me chia ne pa.
7: Na men cho de agosu e da tonen de ri. O fisu ma heba, na ma pia o. Nko aso. Ma mi unge siro, ro beti na hono. O ya bo se boni pa pa pa pa pa. Be men nyen du se an de fe ma pa. O so nyen chuma. Who need to move? Oh, simple, not to open. I will back. You need to. Who did meet her? Insane. Because we go to a juma. If we did meet her, a year juma. Missing wet, a year juma. What you say? Baby, be it. Didn't I matter? You just go away from Jamu. Because oh my man, it's working. It's not so be any. I'll get the any. Show back. Then what need to say? What let you do to someone? Say the same, Umam Yu. One from Wapa. Could you go Yajima? Falano, no DNU, a Rioba, Quayno Riovano.
2: Okay, Opi, yeah, that's a pa. Hello?
8: Oh, me, my.
2: Yeah, Joe Fagata.
8: Oh, me, my sumo kufiasi, no tacos. Oh, me, I mean, fuckers, if you didn't send a man who would do my phone in harmony at Juma. Original Nigeria, me jo so papa. Oh me kufi asemai, aji bre eti o papa. Me ame papa, Mr. DK apia police mai. Wani me mami nane bragu atono, so asini ya bapini. Omu aji bro muti yo dendendi. Oh me, sadi me papa yo free vya buti baya o kaye. Deni ya bema no, ako wajuma, sedu wajuma pope biya. Oma me tangan kandia sena muhe na mebana siya na zisi. Iti isi ya, wasi yenye dieni na moko ye. Na kola ni ya ni diya, e kwa beno be faswa henu. Iti, hey, sebi, emano ya siye wabo wa nyimu, nyimu okunu. Ewa muse, saadi ya no beno mekwa misi mechemu. Nemu, wabu di se wadiya, wadiya beshe ufimye nukura. Uni, akola na basa asiso. Seno, tiwe nina seno. Na de ude osu wuntia siya, enyo wabra nebe peska mo wabe yedi eno. Wafo si kabla, nwa bame manu wa wome, ikuta 3,000 yenye bam. Faye die ne mami ebe ya mawo enye wo bra foto me fa kwa fa ba ebe die ne amawo ene ye papa no so ye sere no waka se 100% se diabo onim ho hwe owo me wo ka se me de pa se aha ye kwa ho nti ebe hu kwan ye be fa so na se papa ni dia na ye be hwe na se nye no so na se biade bi firi ba bi anane ma bi firi ba bi aye pa won ka na ko manto ne ye se nyankopon enkwane aho de de mane pa me da so owo me
2: all right then say ya da say hello
9: Oba me mama wa ho.
2: Me je so me do uji baby afrefi.
9: Oba pa me di mi si kakra.
2: Oi.
9: Ah. Papa na sama wo kanu. Boy no wa ko di dance ye no. Se woni adanse nkumu a enka edua no. Enka enya ne da. Because I say me obi di bi di ni. E wo police station ka de oba ka me bi da mu. E me de me ko court ko je ni mi. Na sama me ka chi sister ne se wo mu bu anwu dem a ne nyankopon ti asɛ ne beti ne sister ne dadam wo ma ba no ho saa me sɛ kisɛ me yi ya wo ne free ne mu ansa na ne ho atɔ no etimi nyɔ be ma no nka no kre ne bibia ne ho ntɔ no me da mo ase
2: yo yɛ so yɛ da sɛ hello
10: me wo fazi ye yi
2: fɛ
10: me wo fazi ye yi
2: wo fɛ
10: ma ho
2: yɛ jo
10: azu bujɔ ka wo ate
2: enka on so pa
10: ya me wo fazi akɔ sɛ bukua ya I am a man who is a man. Na je bra ko bre no wo bre ko ye besre na ta obai ni so afa pa ma pa no so no si wono ah je le mi support ka no obi le pa ma pa je me je yamba no ye be ka se wonyini so
11: Alright,
2: me that's me family no aso so just because it's Friday. Hello. Kia humano.
12: 0302 0835 8283 Now, who says Nina, who questions our own new moon, and I don't know, Omoto and Ongang. You can car, I don't see Krumikiros. Oh, the Sleva Pana, Omposona, or Onkan or Krena, yes, the Yaman and Nana Honton.
2: Okay, Medasepa. Hello?
13: Naima.
2: Medovo.
13: Bogodia.
2: Adomo, now where?
13: Obama, Oya, Mimoye.
2: Robert, Yonqua.
13: Robert, question cancer. Are you both attached to get another pair? Why are you both attached to? Namincha, Professor Joshua, Binichaman and Nakosi. Now, Nanaima, Osha, Union Bemani, Yama, Mia Mubet, and Osi, Yaya. Midabia Gazette, Yagasa, Mammy, Yagasa Beshabania, Mammy of Betos, Yay, or Yabasha Bonnie, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa. What's me, Bra? What's me, Office Kankama, Obano, Wangazona, no. Ba wanka so ye mi bana na pempem apa ase hwi balo tai no otumi aka ye dwuma afesika aka ma akwara ne so pente duane ndi wo ma me ne wo twa se wo hoboto na se na wa se diska aka ma akwara ne se pente duane ma akwara ne mani ndi ne ze akwara ne tata wa ba kasa akwara ne nya oba enti en me ye die ne na me pa cho enjira fam ho no ya pesike gu a ye di ye di ne le fure ya na ma me ne ba no to pe dwuma ye na ofa nya hwa ofa hwa no aka sa ne ba no na ma me ne nya ba hye bone na odi fi ho ya Enti ne ba na saka fo ba foforo one ne nyam na akwa ba no wa obase ma me na obase ma ayakwara ni sika e ma da todua ne dia na ah papa we pa wa pempem ase hwi balotai me da ze
2: onda se wae me manka se na pempem mu apa o me se e pa ko manka se enya pa ade no afei na start ya e pa ko e pa no side and side but manka se apa yo hello
14: driver
2: Brata.
14: Yeah. I'm phoning you now, bra. A great dancers. I tell you now, I tell you, me dinner, you know, you're better.
2: Hey, Ale.
14: Me doing your me. This is me who may form a new moon.
2: Afra.
14: Me, new moon, you know, too. A burning day. Now, I'm going to be a bono, I'm going to be a grono. You can tell you, see me. My mom said, you know, go through to her. I see just what attention, you know. So, and never be a while. I am Munya Butu. If I make a semi papa, who could be Pawunku? What I say? There be a man and Kapa Pamaya will be with him. And so, when you say, I know, and free more, be a borrower, our Kawa Semino, and none of that. So, I'm a leg duet, I'm an Ako Boka wing in a cellar, I wouldn't be in the only few moon. Now, no bushier for no more, dear gentleman, no cocoa. Who won our own new cobbling so? Yabesere je mu manenka no nya na hoto na mo ko ko obusi afọ na mo ma die jire mo munim sasase ne yawodi ano a omo pese omo cha fufu fa hoti ko fa di wura wanu mu no eno mo omo mo mu ko di me da fiti
2: okay men so me da se eno wudi wa woda ma me wish happy birthday pa Mr. Jacob eye deche wo na wo ye marketing manager e wo Franco Trading Enterprise ene e ye wa woda Mr. Jacob Deche marketing manager of Franco Trading Enterprise nyanko pon shaw na onyo kesepa happy happy birthday to you Samson a prince nana yao ene e ye wa woda nyanko pon shaw onyo kesepa chano suma mese on the 3rd of October a women's wave empowerment women must leave ye nyina ye de ani chiem wo lake bosomtwe ensure fm ha ye nyina ye shia me say wo ba hanom 8 pepepe na ka need to all work and no play will make us dull inti ye pese ye kwaji ye ni kakra ye kwosepe ye ho kakra ti ni nyina ka ho e na ye ko o pese wo ni ye e ba nan e kwa fresa number si amede mawi enye sa ebi atade ne bedru no ahwe kanbu no abegina ha nanso wudi ni pepa so na fe bas ni twena ya reho wukwa sika pa nso ye nchimi mfa wo nka ho nti ye de number no na prepare for your transport nti mesere wada opese ukobi obeka ye homa ye kwa for 0543 78 5613 0543 78 5613 na 0533 223 565 na and emaye hu so na on the 20th of September a year gifted donko praise ya chere say ya mama gifted donko ministries 20 year celebration ye nyina ye hie mo bantema CACI and a patent pepe Mr. Wada wodi ane se bia na wasore ye important 12 no pon ya watwa bantema ka na chese waba ni abe support ye mama no hwe be 2 na ya pon na obia ekofie ti bra wo ba me se fagidie ka ho ne bra na wo ba bibia ebe ko fine e di ama ma me nko hamra me ba na me de wapon wat ha ate
0: ko no bra
2: nko oh yene mina minim de me ye nko
0: naima
2: minim de me de ne ye ntia papa ni dia bon so on e dan ntia be bon wa dan e wi
0: naima original Nigeria me danase wa vote 200 amami na me nyira no
2: wa vote 200 amami e ti ha yenya hwe no
0: na me nyira no pa do me ma hu pa
2: na he for na no
0: na me kama
2: na he for na no o pese o che mu
15: sa debi asa wa asa
2: mpa ya yabo ma wo ni mpa ya yabo
0: original Nigeria
2: e ti kasa me so me do
0: original Nigeria o do
2: me se kasa me so me do
0: vote 2 amami he de ma hu me nyina so wa me nyina so no
2: enti ye ye no
0: o me hunu dia mama hunu sa mo domin me hunu mo ne me ahia mba mo nome
2: it's okay
0: come on enti na ima
15: ko bia ne wo fa wuye o si mi wo fa oda wo ndi pam pone
0: dia tie ne se first case no man no mo ni dia wo
2: o ye sho
0: man no mo ni dia na ima man no mo ni dia so no obi akoya dia bia nipa no mo ma bo ni dia ana wo yare a
2: thank you
0: her was specialist
2: okay
0: doctor dear me no bi o ko doctor na yare ni o bere ho mu o ko hospital fufuro ano mko hu se sa yare we ne
2: na sie no
0: nti o change ni hospital
2: okay
0: on check it ma ni mo ni dia tie ma ni dia bo o ne onya yo ai ma ya tena abosun fi
2: na o mo ni dia dia ati o ade nti na o mo ko nsuo no so o ka se se ne ho beto na Jesus asase ne be ka ne se
0: dabi abosun na wo hore ne ne o mu eti abosun so no o mu kuta so e wa no mu didi o
2: I know me I know
0: o pa otu osisi akose abodia o be dia baka san e wo ho
2: and dey me nim
0: e wa no mu didi e nti eto da bi a ayi o de akokoma me sisi a me wo kwan be fa so me twa emfa da akoko na yi na wo ha no e yetu me twa tu me twa ba ko emfa da oti mase ani e wodi e befa me hu se big mama wo bere kura nsa na onya akoko na me twa ma nafa nti ya na bosum nafa bosum nafa efa nso sika wo me bedidi wo
2: ye twa gum za
0: ebra na me na na kom na na ye wo school mo tu me be frere na e be bo ne twene ye ye rehearsals wo twene bo twene bo ye ye rehearsals ogina mu aketo ano e bo papa ese kapre ni no ti ye ba itimi jae mo no boso prepa na je se me na na gina dwomu ate ase se akwa na ogina wono so wo hwe na akoko wo ama na mfa kapre ni ho but is ka wono no twene kase ne kasa wo chire musu a chire dwan wo de ne akoko kra be twa dwan dwan no so ye wo dwan buo wo ho
2: be bi e ba
0: ni e ba wo dwan ni asan aka na ide ashi e kwa na edidi enti chia me no wo na e chira ase mu
2: se boso ma wo chia me ejimi na
0: wo so wo jimi
2: yeah
0: man no tie ni dua o se man na boni dua eni man ni wo a wo ye hwe sofo ni ni asemo o se nim nana ni nuanom keto ana mo wo fa se fo no ma je na asase so bi kro so nsuo no e kwa asase no so na hema me amete yi me kwa asase no so hwe nyem
2: me nka ho
0: dabi oni me ni
2: na so no so se adansi krumu no
0: adansi krumu no man no se wo madan se kurumu ayi
2: edua
0: o se asase no nko fota de ade asase ase oduru so a ona be ho no
15: na eduabo se nana se no mo ye me de obedi adanse age asase no na ode afa ne de nana ye ni se ene che se obodua wo omodua ada na wo mo no mo twene omko oba omti koko ne da bia meboa omti ara na bibi anya wo wo na emisa kwese wo mo no mo nya no onso mo gina soso mo ma na ima wo ra sufu aya che na wo nya wo de wo de mu na wo ko wo nya de ye twe ho ma nso na
2: de abo su dia no
15: that's all Abi, Abia, onu obi foforo, hwe, asem ni asem hia o. Asem ni asem timishia. Enti onka ka ni tinu no ntena ase no hwe, onu obi ani yeshi bia. Nso no, oncheke yare wo ho. Di oka se ye ni nyina, hwe. Typhoid. Ene
2: ebekun kwa
15: hwe. Yewa, ne something tena ya akoye te se duabo.
2: Yeah.
15: Ene ma ni nnam wudie, mo hwe obeka se obi abo
2: duya.
15: That's all. Wo nanse batata nya duabo. F kwa na onanse tata o kidney tumi ma onanse tata kidney ku ye nua keto aye uno ne ye nim se duabo akire ye ni ba ye won so no na ye kidney na sey
2: na mse e chai ni san ya renye
15: so
2: fo aye uno
15: enti on change ne hospital no on check ya de me de me hunu ne se ma na ye den abo ni dua tie na ma de tie ni obi abo dua onu mo mu tumi san ba se me ba ma bo obi dua enti me ba
2: mo friend
15: na ye cancer no enye duabo na ma se bo dua na mi suru enye duabo se me bodua na mi suru a na esisi me so a enye duabo o ensuo na atumi hu se enye me
2: onya
15: me
2: na
15: waya
2: na to ho ya
15: ba duabo na mabono me de me ohom se twa ensuo ne poa me hwe se bibi nya den
2: ensi
15: na se me de me ohom ne ensuo ne connect se bibi nya den enye o enti na ya na yesi ene duabo odua ne mpa ne chew ogituma ma yiso te ya se me nya o hwe bibi ani ho ana meme wo ho kwan se ohun to anke nya duabo ni ni na de mani ba o ma na obo dua na no duabo ni na ba se se ye betime ye bibi a ye moa because ono mo ni dua
2: na obi so betime a ye no yi nani
15: that's all
2: o cafe o de
15: oh na ima ye mo omo ni dua
2: okay
15: omo ni dua ntima no mpe ba bi nya den na de wo mu ni na ima nuanom mo twe mini we abeye free etimi faso ma me so men ah dabi ame binuma nya problem bi ayare ayare bi awuwu sa okofie bi mu na tokwada ho enka bi
2: especially aware ase
15: that's all me say wo di aware de okoma ha na ima okona se ma me ne oni ni ne ba ne ebo ma me na obetun pata pata untim pata pie omba ko awie mabusua tena se wo nya busue ni onza man one ne wofase fo na anya no wo ye out
2: me say
15: wo
2: so
15: wo so na we na ne wofase fo no so so mo ma nti
2: let's say we no fase ne kwa se mo san ka
15: chira wo do me o
2: se wo bewu
15: na
2: e wi ase e wo
15: ma nja se mi chiro ye fie na me wofa ba ko one ne wofase ba ko na o mo problem na mo wofase ne wofase no ko wale ye ne wofase mi ye minu ya o ko wale ba ye ne yiri ni mum na oba afi ono one me wo fa ne se twen because of ni kunu ni nti ni kunu ni ne me wo fa nka nti ono so ne ne nyede
2: aja ya ka no
15: thank you ni kunu ni ne wo fa e ko ntokwa obe so so ni ka bi chen sa kwi aja e me ntra ma de nye mi kunu bible se e ba ko nam se bible se ba ko onya nsem ye jimi mu naima se se am ne otu se se e ofa ne no wo fa se no ofa na ne wo fa se na ka bo mu ofa toka wo fa se ne etwi se se yire no ontimi ko ofana ni
2: anofa ko betima ga se mfame kan nfa yire
15: ontimi ko ofana ye di ontimi ko nanim ana kunu ne ne yire no ekontoka the only penim o wo fi o anso ne ofa no
2: nya dita
15: se se ameno ka sei oba no ko ne maame ho ne papa ho iso se nko de beto ofana ni ofana ka che ne ofa ase ne se kwajo jade o ye no enam na nu asem a oba ye na na busua ekontoka odo ho beto mu se se busua na kan bo mu na we
2: well
15: for na ma misre ni pa bi no ma sir, wonu wunya as I say obi a oyɛ wadan fo bi o san ne nya no da bi ɛyɛ nkwase anya
2: yeah
15: wonu obi wa issue na so no wadan fo ɛno nkyerɛ sɛ wonso no da bi anya kura
2: obi na ti obi wansɛ no abɛka kyɛ wonso pilot de de
15: anya wo bɔne bi a wo sɛ mate sɛ ɛno obi aka bi bi akyerɛ me sɛ yɛse wonyɛ ɛno sɛ obi da bi na ma wo fa bɔne ni wo anya wo
2: hwɛ
15: ayeye pachao pachao ah sa na wo ti ana ɛhye no
16: Anya sa big mama etese no no wadru ha menye so
17: tanyo ne me
16: that's all ame na teso no wo issue
17: ame nche an kwa ho dem mama kwa ame
16: etisa wo tia wo bi na wabeto obi agina ho opani ana sister etese efe nemo aso wo tia aso wo ntia wo na na nida ha sister I say
15: sister in kobeku hwe me papa ne menyini ne o ade entira wo so mo ne dua na wo ma na ye ade 2000 mienu waje waje mpata no o wo so mo ne dua enso mpata no waje wo se di se wo saka na sase
17: ansana
15: no wato no
17: ena ade ne tirimu dem
15: hwe nipa ho Obeti mi a pretend this o mo wudia wo nya wo hwee
17: esan ya obinti
15: esan ya obinti papa no oye wiki tri mo dzu anya kidney bia
17: wabone agwa na dia dia
15: ah
17: me dia sem dem nim se
15: dia ti a wo je mpata wa bra wo se wo mo mi dia na me
17: ena nsuo na hwedi
15: me se wa mo ma ena wo ne wo mo ah ade nti wo wu ade na benya wu So wo wa wo ngo. Asase nti. Asase.
16: Na cylinder kura.
17: Cylinder ho kwa obi wu.
15: Obi ayi, obi ayi kwa ti atu. Ni petri mo so me de me yesa. Wo de kasa na ye hwe kwa e be fa so na wo beto no.
17: En de ho de me no ye adwe.
15: What I say? Na so mo ni dia. Wo mo na no mo nya. Wo de wo nya ni hwe. E de nta wo je mpata no.
17: Mpire
15: no. Ana mpata mpire de waje 4000. Eh woni ma de no. Obodi dia. Obodi dia. Enti ye bompa yourself e be fa soa.
17: Yeah.
15: Ne ho beto no.
17: Na kwa nso kwa pata fo dia ba. Na no odin kaka. Obi a da usu dia nge.
15: Na bi so ono jimi kakra wono ho. Ono hwe na nim ne se oti kanin sam na.
17: Ah.
15: Ni pase ye ne ni yi o.
17: Ah,
15: ka wonko to dwa gufu
17: na dia. Ana ni pa ni ma sa dia we yo.
15: Yeah.
17: O su kra wo de da form kra yanche yanche kra.
15: Anza kra na dia.
17: She. Wo penkwa wo.
15: Open kwa
17: mado
15: enti bi die papa ne die
17: bibi wo ho me ka cho me si bibi wo
15: bibi wo ho ah na wo je pata wa bra wo zo mo dudia
17: bibi wo
15: ka si da bi me mi mo dudia enti me pata ye dai pata and the 4000 wa je asa wo to wo kwa ho kwa so wo zo mo dudia e bo dudia wo zo e be nya wo
17: ai ai fredi kuma ene ne mame
15: om de say jungleization for ma me ne nya me ene mu ni mame ne nya sa wo
17: Ah, I saw kind of said the opposite kind of.
15: Man, the answer will form too much. So when you do maintain, oh, na wo ye na wo na mebu, it is ikanko. Na me di ene na oso apa ne maintain se.
17: Oso kodi mwaba.
15: Maintain se o. Na wo ba ba no bi ni ne wo sa. Ene sikama, wo kabi ode. Baby. Waji ya tuma hwa kula ni mfienso. Mimi face go so ne se ya na kula na maji maade.
17: Eh na die ne de o.
15: Ko sabi yes de ajwa de ne hwe no. Obi kwa kwa chudo enso mkoto bi edine betra fie.
16: Na finji si ano.
15: Wo kasa wo ye die ne no. Ne se ba sakula ne ye uba ona na.
17: Obende. Anwe ne
15: se. Afin wo se wo kesi kura. Ajuri be na wo die die ne de no na menti ase ne o.
17: Wanti mi ankyre. Oso obesa ba.
15: Kwa woni ji mi.
17: Others eh influence. Ale uni hana ah unti bi control mami manti ne wa ye ye wa ti afa so san
16: dan yi mama me no onye jimifo obua ne ba no
17: sense
16: o ye batampa
15: So ne ba do se me ka akire na wo ka akire wo nko pressure ya me kra che me nje me suma ma po twedi o
16: enti mami we dudu ase na wo gana in fact this woman we hia abaso body se ne ba wo na ne ba enye ajuma na no no mami ne timi didi esa koma ne ba no
17: na
16: na di ani di
17: ya
16: on we nim se no so ahimi ye wande ya
17: ma
16: otumi ose me yale utie na asem kra me yale na sika ne nko nko on pese odi problem beto ne ba no so nto onyale no
17: because as mo work on go se she
16: oh mami ne ya in fact
17: bana busia every juada ibe I know say yesua de bebre maka kire yesa ewiase ye namu ye namu kwa ebe ye yempo na se wo betia wo na so na wo hwe na se wo betimi apana chewo manenko se wo betia wo na wo hwe mo mudi mu hwini hwini ansam wo nkrofo especially ye etiti a friend say efitwahia mu ehenha dan wo fie mu we ni we nka eno ni fiere ane ba ene say na mudidua bro eye di pine na kosua da form no opai no no okansa makese ni efrensu akese edi brudia ewia say ene muhe se wo de fatre mo kura to nchen safia ne tia no bisa no say ewia say muda ho but yen ye ba ye ye beti Kristo suma se no wo kire se a won biti mipom e biti niam e biti nsuo mu akonwe esi ye ye ma emfa snap mu so a be na wo twene emfa ne se ye nyam gidi se tumi bi wo empa so bi ba betem enti ye emfa ne matra wo wiase mu asem ma wa kye enkoma ne ye ania entokwa nyaw tokwa enkwaje nko obi nya wo hwe emfa de wate ho se nipa we na bra we ni ese na o ya nanta mi anso mi hwesi na hwa o ya nanta se le nani si ka twi ho ne de kaneke o ya nanta mi anka sa nanta fo mi pa o masep na sa wo de sa na mi hwesi mu obi nya sem enti mi de kakra yesu ya ne nai mu ya ka ba tan de enyi wo ba ebonia wa ye nhyen tuma mu defend se won fa ye wa bra wo ni hobi sa upa chao ne ye ya pa chao na sumjwe mra asembi ho ye ka na uwe na u defendi uwe ne ye ya pa chao se nsebe wia se ne bie biyabu bibibem nye di uko jaha nye di uye se ye ye use ye ye use enwe biyabu kesi bako enene wakudye wabodamu enene wedye fili gadochi wa uwe papa ya utimuse uwu ti wia se na hokwa ba uhu modi insa mwe ninfifri ye yemfa nya wo mfa wano nka enam wo ntimi we mfa wo sinkoche fisi ye de mouse wea wo ntimi we kakra ye di jamo na wo twi enyina enunu mesre se yemfa ni da ho na nti weekend wo ko ba bia hwe wadua ni die wo nsu no mu ye wo no mu nsa hwe ba bia wo na mu ye don't drink and drive cars na sha se titi free no ye nyina ye nhwe wo ye na yakopon ya dom na wo de ye ko ba be rajua da mu bie mu a yɛbɛsan de ɔbrɛgye mɛdi yɛde abrɛwo yɛda mɔse pii mada agye a monyama yɛi ma airtime a mosɛ bundles ne nyinaa yɛni sɔ yɛda mɔse yɛde ɔbrɛgye mɛdi wo nkɔmmɔ ɛkyerɛ wo bi dwoada de kɔsi ɛyɛ ɛfiada dɔnko kɔsi nɔmmiɛnsa pɛpɛɛpɛ ɛne yɛde dwumadi brɛ social media handles no hyerɛ 104.5 Facebook nhyerɛ TV YouTube TikTok ne yɛ nhyerɛ 104.5 betimi so follow me ankasa ewo official hima bi account ne so anasa o hima bi ne wa account ne so production team ni nyina technicians nyina ka ho bi ne madwuma die ne ye solid era ma se dwato ndia kaka ho ye nkwati film na fe ye nsori so kra.
18: Oh yeah, come on
19: Isra 104.5
18: Emuading.
17: Oh, he mammy does say, say, yes, so am I, oh, be so, and who are ton of pie, and I'll put on show, need to mean, what a juma pie, yeah, yeah, what I'm saying. Every mammy come for shoeless office and for mouth, say. Juma dia o mo di wo hono anno edie engagement address wedding address anasa edie na wo ye ah wo hwehwe se wo ye siesie wo hu opere papa opere se wo ye acrylic papa enwoma pam ho a na wo ye ofidie mo botire wo ye facials wo ye micro bleeding ni nyina da wo mo ye bi wo eyelashes so pese wo ye pierce wo hunim ana wo 90 kura na be pierce ye wo se wo de bra na wo hwe kama wo mo a edia se ya octopus building na mo wo si wo berryman kwan junction na chese asoye ho a wutwa mu na chese octopus be don na ena esi wono anti shilamite or the syria ene enika one ne mofra ni nyina o ma ye krado sa se wo mo twa wo anti dwuma die bia wo frane so se omra fie a wo beba be hwe ofeso kama ama wo ho sesie bibia di mu lady gold de eno na me so me de ha ehwe me ho ehwe me half far wati ase ewia bia wo ma me ho ye fe kama e ma metemi e de ba adwuma nyankopon hira wo mo frane si was 0242703595 and also before 0508771413 na bibia ento me enko ye enfama pa me kan for tell us all the amount say me say busu mi we ye mo e mane pam wo se wo pese wo adwuma e kwa chere nwuma nketinkiti a wa start e wo dem ona ba bia wo che se wo pese wo din sita ba bia no bomodin na no moto kese na wo de bomodin se wo de phone no keke na wo no mo eni nkita ho na wo mo na wo juma no entumi enyini enko echire na bibia entumi enko ye emfama wo se talisel connecting energies busumi we ya emane mpa ho enja wo bomode ne fa ho wura sme mu na bibia so entumi enko ye emfama pa talisel wo dwem ho papa eno ti na wo connect energies edi ama let us form abra bomu yonko na make am for ma we wi se ejume die we me se bibia ya pretty sense ye hia se wo wudi wo gye mu bi wo se wo apom din sense no wanya asipiti eh ho asam na me ne wo ka wo ni padua na nkasa wo bonbon no ho hia no enti se nipa wo da 8 hours na bibia tumi ekoyie efama wo no ni nyina da ehia sa wo da mpa papa so e wo sa wo tena kunya ma wo tena kunya papa mu na wo sori so wa sori brane enyuma bi wo ha sometimes eh big mama da bi odi ne kwoto jomi se ne mpa na oda so na nye bibia na ha no eh obi betimi adi akira na akwa hospital na ya kika nsem bebre wo se hwampa na oda so no mattress na oda so no tokura de me chen se ye konsuo de agum mo mesra wada tutumi kapa kumase ba bia nkran ba bia oman mo ba bia gana mai ba bia ya seta wo ba bia enu te bomoden outless ni atutu agum ho donti kone ko pebi na tona bibia entumi enye kama mfama wo be frɛ number si na wo susu sɛ wo pedodo sɛ sɛ wo pe na nkran kra ni nyina da wo betimi aboa from 0302231155 and also be from 0322029365 na wo so and sanka wo de sisia Alaska Star Enterprise and I make for more area so bomodin a wo dem no ahosiesie na ana decoration for mo sesia ye frofo enwomom ni ade mo hu nwoma ni nyina o Alaska se wakofa bia ba bibia edidana kwa mu bibia so eda form kama bomodin ne bo pi ho e wa dum Prudential Plaza ho ana first floor Mrs. Anochi Plaza ho e so ha wo bora in kan so atodu opposite MTTD office ana se Ecobank ho no na tochi wo mo sisia bibia e fa decoration marble sheets blind curtains and material curtains ne nyina da e bi wo me se ne ho anana ni ate wo yusu sabio wadopa ya de nwia na ye onwia emena dani ana so dani mu bi kan ho tantam ya me se aroma diffuser ne won se wonya ntenka wo dem nka bi e firi ho ba brante ni ru a na odwane ko pa bi abaya ne fasi uso wo dem ho na chese bibia ento me enko ye ma carpet abay green wo pe ne blue wo pe ne orange wo pe color bi a wo ebi wo hobo modin a nani omuntu kese sisi a ne kwaje wo de from sisi a e wo 0256330075 and also be from 0200281080 na uso kwaje wo de sisi a Asante Achim Community Bank PLC
20: ewia ma men kanfo ma o sika sambia eto adwen mu a ne ama wo su bebrebe wuti wa na odun sesumo no me se de mo a wo dwendwen no na wo nya pressure what you say pressure so nyanya wo pe na chese hu se eh wa brabo na enyoma bi enhyada enkoye na chese nyankopon long life no de ma no wa dwendwen no e be yi wa firi ho entempaya eno nti wo se endwendwen bebre na bopin wo mu e wo dwansa omo wo ho asante a chim no to mo ho agogo konon gojo aso efo se oduma se ayeduase afokwanta any roman hill wo tuchi wo mu ho a wo be hu wo mu ho na bi biara efa wo sika sam he me se ene loan nko fo bi e pe bibi dia ye bibi wo hu de me chene wo pe se wo pe bibi ka kra bi na de redwuma bi mu ne nyina ada no kwadanda mesra wo se ja adwendwene na bra bibi ketue bi ena wo hia na wo so wetime dia bobra na wo so yetime afro bosu na wo abrabo no so hu se mabobra sp asita na ye asante achim community bank plc ena me kan fo de ma wo wi from sisi a 050-133-461 and aso so be from 050-133-433-6 na wo so wo ni omo enko twetwe enko mo na bibia entume enko ye emfema wo process and plant automation me confirm we wey ya na chese let go me tina na me kamfo kamfo sade a na me gusua me kamfo eno ti na me kamfo de ma se bo modern na ben ppa electrical se dyna we si no e ho sensem no e ya do so electrical se na aye wadwendwene ama wo tuani a wo hu ba bia me se kan wo tentema omo wadu malcom ha ana so se opposite you be a bank no e o ma chire kwan no e na made a chire no nti bo modern na twebe wo mo na wo so ko pe bia nyoma no wo di frano no no te no di aba bibia dana kwan mu enyoma eden wo ka kire nsempa what you say august no ka kire so watete so wu enti bra we meme say lady gold enti ma say jine mom se sabra wasa tete so ma bra wo pe we na apede yi na enyoma na wo sa to no 5 years warranty bro ni ka sa asem oje wo say enyoma no nya jina bibi to ma to bi ba ho pe 5 years a chi wuti mi sa de ko na ye ma fo from pe we na apede yi wo say wo to dodo no so na wo sa chew generator the kicker no eno kra de chese wo ti ana chese e ya asempa woto nyama busu no na wasa ache generator dunso ya mahama no wasana bawo odofo kanwo e na kwaje udi sisi a na bibia entume enko eye fama mame fam number no enja osisi a na ni omotwetwe nkomo eye 02000771 and answer so be from 050-955-4646 na kwaje udi sisi a vena 750 ml no bottle no ena make am for the amount bosu kena wose kotobi sisi a na wi na ebon anu ozen sansa wona mu a won shada ntena so ehye wa otum sey a show baby enti pensu abuju nsu a chese beboa wa bibia betini aboa wa ma oni padua no I stay hydrated na wasa stay refreshed bomodi na kope bito sisi a wonti wakache se ene sika ho de enti watete so kra ka won kona kope bito na oni padua no a twentwem no bibia ntume enkoye ma water is life pebi nanom na bibia ntume enkoye emfa ma na wo pedodo de anu afre number eye 0322190877 wo padodo na person de adwuma number wo befre esiso na wo so watumi edi wo adwuma blueprint dna make am for the amount uncle godfred enu a honi me di nkomo se hwe lady ko baby dia samu bi o mani o na mi a me hu se de bia ya wo bo blueprint so no na se me de me ni kire asafo snitch wa wo kwa o ma di na sama ma na bibia che se wo ba na ntimi afa hana ma nyane se wo afa crocodile john wa de ase e wo ma bibia de dana kuma se wo no hu se o ba no na nka wo ya de asem na ahyere ada na wo tena ho na wo ma wo ya ye wadwendwen na de bia wo te o da na wo te mpante kwa na wo de ne nam na wo ton ho ho enton bi tumika na bora edum ha asafo ha ya snitch building mu na hwehwe mo chia kwa na bibia ntumi kwa ye ma me se o mo nyoma ne de every time we be not to see our results in Abba, na until we saw your bookings via from us to see our 054-711-3957. Now we saw Koye bookings and Bibia and to me and Koye and Famon. A sunset, woman Kua and a bet me do a kajem. Now the other one say, yeah, yeah, Ghana, and what I say, be a girlfriend, I catch him say, lady, no, or five, I know Mukoye Kululu, Kululu, send me any. Gawiti Ghana, much as I did, Fiabon, Amanoni, Enna, Yadi Ebebro, na Bibia, et me a Koye amount. Gifted Uncle Ministries. Was say and then me can chat was say one who bomb at the radia say in febre and yanko poshrano I want you to any bibiano and we are yen a drew and to what I say I was so done yanko ponce and to say one who me no and come bome bejano na yen yanko bantama CAC yeah 20th September ya chese bosumi ya yewom ya na chese bibia sisi so 10 pepepepepe no no mi yonu pepepe na chese jumedie no abana wye ya na senti wanka mwa wube kwa na chese nchirano ya jini nina aja mesemi ya metia mikase mijechi ya taa wari ya se osofo evangelist the graft ohima bi wachadie nana wabechadie dano ama nyoma esu wari ya senti bomode ina kanwa huwe jojo ahimu nina echechi ya taa minister kwa kujesi chese wabia eno tika mwa pa ntentem so na wa maya nkosa enjao ama ya ntififreja ntika mwa nene big mama na yenyina ye mbom enkoda nyanko po ase ewe me cha wadea na ye achadea seasoning powder ena mede cha ose bom otinya oba adea uye adea na ube uye na enkasea wuti minje o 3 points omanti minfra o kumkom wuti woye den ma kamfu ewe me da so kamfu de mouse tutubika na kope bito na wajia nenye de na esofu maitimi ya jita na jiti wuri asie etisadi ya neche sefie ni mo yede wawono akukwa diya wawo beef diya wawo noodles o spaghetti mwa mo yeye yevi wa mkwanche no secret ni amdiya mano kwa febi na faka krebi sum na nyoma entimi enko enimu mfama o owa ni siti udiye eni jolof madika nkecho se wadi nyoma na huduwa no egu kwema eba enche kura wubeti yenka achedi ya neche se ye kwa ye ni mankasa ye gusua ye chiche udi oshia ubiwa se lady go se ya achedi enti yede chiche koko ne kwa jodi na ube hudiye betu wo bomodi ya ne kwa pebi neto restaurant for choba for a few mwekia mfudi ya mao bomodi ne pebi to wupa dudu wadi ya nuwa bora KJT ya gate 11 wo store number F34100R and also be from 0244-831-897 na wosu watu mi aje dudu wana na misi wekura de abama mwa mupe juma watu ya siye enti pebi pebi yonyani wapampai na wako jibi na usu wudi na musa Kel chako tutres a we make for my fear BM Mama ne dada mum pebi ngu fie sanse eba buaye ama yesia ye fita na ma ye num kanin nyina etumi ayira fibo sanse ni pebia etwa sa wosre na serious de makacho se therapy ye dro obi ope muna bia wontumi nyini nche enti yasre na wosre nyaade ebedi wakajene mu eye kel chako tutres pebi na mu awe ma osie fita no na yi nkonko nene na bo ama osene mu ayedin na nyoma nyina etumi akoyi ama enti bomode ne pebi na tosuku ni here bi papa here bi dada here bi mama here bi nana here bi obi a enti ye nyina ye kopa bi na yese entumi nya kama samara company limited wanda roma na makofa ba edwama so achese na obi a egusu obo to bie from sisi a na jim chemu fufuro bi a 0246 8486 4798 and also be from 0501454 6 54462 na woso watumi agye wo de me so pese o ye ness ha wo hukura ma wo ho nkyere ukura na wie ya nkomo amene wudi bo moden sa wo betumi ene number si amebe bobo so wo fro mo a so pese o ye ness so ba bi na yo sa ma me se enkonkwankye die ni bi na mwa premium nursing training college ena me kamfudia mo premium nursing training college wo ho kokone kopa bi na wo pese o ye general nursing na se midwifery free and as a nursing assistant clinicals ni nyinara wo mu ye bi wo ho o ma so ye wo de chese bibia eye kama serene environment classroom bibia se fully nyanya chese nyoma ekoso kama na wo mu lab wo de chese enyoma asona enyoma ye de suade ma nipa ekoye tirim ka ye tirim teachers no so abini ye eno ti eno wo kan fodi ma se tutumika na eno wo monto kese na wo so watimi upe enkyremu bia from sisia e wo 0244064285 and also from 0243519083 na wosu watu miya ye next kunini ankasa easy baby sede biya mekacha mse nyumwe diya miyana mayama umuwa wadi ya se sanse sede omu mami feeling miyame huse bibia eye kama wame kitchen wane mebe mesime mana omu nuwe bi easy rice watu ya se omu yu omu nuwa spaghetti kakra niye fa umuwanu now unya u salad bi kakra alongside and I say baby ya uwamu hey sardine nwa ya dibiwi baya achia na june nye asem kitu wakra eno to waste time easy brands na make come for the amosa no me se bibi biara o me se 0547113957 na wo so koye booking za bibia entume enkoye emfama o esan se wo monko a ene betime adi wakajem na de de wo se ye ye nya o gana anu akase bibia girlfriend akajem se lady no wo fa me chi na wo monko ye kululu we kululu se bibia enim

0: ntimi yankeka nye ma nyina mbom sese bibia ni ho na obia ni tumi sofo bia ni tumi na konfo bia ni tumi konfo bi otumi sofo bi nso otumi eh konfo bi otumi sofo bi nso otumi pa ma yankeka nye ma mbom mbom sese tumi bia ni wiase mu nyame no bo na de kra no epambonsam na odene bo ti asasuzu munwe na ese omo ba no pambonsam na bofo mba no ebia o ba bi okoxeye ebi wa buom bi onuam ebi wo niam niam apimu enti mo bia na da se tumi bi ni ho bi bi owiase mu ene yo musi mi de meje ho akyinyi se ese minji ni minji ni miji di se bibi wo ho but wo nipa na abejuna ni ampese oprove ma mu se ampa bibi wo mu bibi ni de miji di se wo pa ya kasa ma sama sama sama sama de wo ampa na mo mesi sama na ya wo mo bepiepia ma fo fie ni ade no eno de mi de minhu bi eh mi ni wu ye mfie num ni mi nhye ne sama da mi so da kra nhu ni da na ede na otimi ba begina physical ani obi be di nkomo eh serious enyimre ebusia ya tenase na nana ya bia tenase so far sante so tenase na aye nana show boy comfort show boy nsusu wonam kwaso oba na maye ni kan na fe yemfa ye ni nchemu na fe yemra ye baaye ni nana ya bi nimu nsusu ebeto so nana ya bi wa Frankies why a crowd wa di kan fa me ko eh mo zo mo hena na ye mama na kunya papa transfer mama wa na e ka de en ka mi twa dwan eh
1: ka sam besi ne
0: akonya ne power hu enye hu o ti akonya ne nye bibi wo wiase o bibi wo wiase na na no ye de ade a we ye yesi bibi bi abesin se wi na na ye bi akofa de aba we ni ye krubi nsafo no mo ukwa na wakudu safo akose nsu no na waka wasem na waja hokko abrofin ensafo ahodo pa wo malodu bia ne ne yire asa kan tuzu anwa kakre do nesu no kotogu se ba bia ukra wo yebi wo hono mo hu yitimi ka credo disi mo ho yo enti minua di kai na fa mi wura mo na yemfa ye ni nchimu na yenko do ma hinkro ne ne mpata mu ho ba bi na opanyi bi a friend se jamaanu ejamenu na papa yi ye chese ena anu kwesie dai opia bonten na ne yire kwa sori ba wiya ne yira ba nu aduane die si ne honoma wo twen se ejamenu beba ba bia odi ejamenu aduane si ne hono odi sie ya twen ejamenu ampa cho ko facebook na ye de atoso no we kra de se ayi mi ne mogja bi anim nti enye hu sa wa we nye mogja sem so bi ne da ho ye wu we mogja bi anim ye betime yi se na se bi moje bi wo mu ana kikiri kiri bi ana ya na ehu ya koko hwe ya papa yi wa he ni akọ kuro amamfo nim se wo so ye kyini abochi kuro mu nyina wo ma hu no ana omo omo epen be na nsa ye hu no ana mbo da wuro ne kuro mo fo kam hu bom no mso mo ko kuro bi efre no da ko kuro mu forest bi da ho ama fowo be ho no moti wo mu gu mo mo koye a chese papa na woda forest ni mu ho no ma chese se de wo bubu wura mu ho no meka se bi abo afidie wansa ne afidie yi no na chese o pre no ei wo de bra facebook na behwe bra facebook sisi e na bra behwe a wani so ade nipa na bubu wura mu ho no sa no ne bag ei edwa bag bi ne bonu hin ei na omo ntiatia no mkofre hompa yifo no se mmehwe papa bi ewuada forest ni ye kohwe ya opanyi wonie one da honom no na omo hu se bia da no ne enko forest mu ho ana owia no koye na vision de wo twekra de wo forest wo kodo ana okubunua ana ɔkɔ ahayɔ na wɔapere wura mu hɔ nom aprɛaprɛaprɛ abubu hɔ nom nnua nyinaa agu fam te sɛ wɔansane no ei na ɛyɛ a na ɛnokorɛ sɛ bi a yɛse da bɔne bi yɛnkɔ wuram na wokɔ hɔ nom a ahonhom bi tumi bɛkeka bom no bi a yɛyɛ wo biribi anaa ɛyɛ saa sunsumasunsuma hɔ due ɛba saa na nti ɔmo yi ɔmo ho kyerɛ nnipa no anaa yɛbɛkunu no anaa waba forest wɔ na ɔmpɛ sɛ ɔmo boo no ɔmo ɛda ɔmo ho adi kyerɛ ansa ne yɛabo anaa mekae sɛ menkɔra berɛm na mofie bɛɛ nsia deɛ sɛ mɛkae adeɛ kakra o mfie bɛɛ nsia na baabi a na meteɛ yɛfrɛ hɔ ma wani ha kuro don't be lazy ma wani ha ma wani ha yɛfrɛ hɔ ma wani ha kuro no ma wani ha ɛwɔ bibia ni wodu antwa gye nkwantaa no wafa ansa nifa so wɔnom na wɔbɔ afam na wokɔ bɔdiem na wokɔ a wokɔ a no bɛduru ma wani ha na saa berɛ menem nana nem nana yere ne yɛteɛ na mesua na ɛda ne yɛse wokuada yɛnkɔ fom menana yere nsuo no nsuo ne aduane ana ɔka mesim sɛ mene no yɛbi nkɔgya no ɔkɔpɛ aduane kɛkɛ no waba na ɔse yɛkɔ na ɛhɔ no nso yɛ bepɔ na ɛhɔ no nso so no wobɔm nana kokoo no akɔduru no soro paa no a ɛhɔ na mmerɛ bi meka sɛ mekɔdam soro hɔnom sɛ mede mene nhwee mekɔ a ɛyi dua bi si hɔ baabi mɛduru dua no ase no ɛsɛ dua no baabi a ne man no adende aduru biara no aseɛ no nyinaa yɛaprɛ no nyinaa ɛnti me mekɔ a na mekɔtena aseɛ ana hɔ no yɛpoprɔprɔ nti menim sɛ hɔ yɛ baabi a kyɛ sɛ menim ade korɔ m de makɔtena na metoɔ na meforo dua no kakra no masi fam na meyidi agorɔ wɔ adeɛ no ase but ɛsɛ wɔ hɔ nom aa na mehu sɛ ɛhɔ yɛ fie mehu no sɛ ɛyɛ kuro ayɛ sɛ mene nam fofoɔ ana ɛwɔ hɔ nom a yɛdi agorɔ ei enti menana yere no sɛ ɔno wɔpɛ aduane na megyina ɔde matena hɔ nom sɛ metwɛ no ah mahwem kura kɔ dadadada sɛ hɔno mekɔ a mekɔdi agorɔ nti da biaa mekɔ a ɔmo pɛ me a ɔmo meso mebaa menka hwe nkyerɛ ɔ mo ɔmo frɛ me a no maba enti mena menim saa da no deɛ mahu ade asɔfoɔ ba mu mekɔkɔtena
1: hɔ
0: yɛ sɛ kuro no
1: nanmdeɛ
0: mani aduane bia ɔma mma aduane
1: bianka
0: memma mpo nanka ɔma me anka memma
1: koraama
0: kora ma meha mehmene ɔmoa ne te hɔno afei deɛ mewɔ nom asɔfo mete sɛ sɛ menana yere no
1: ɛtiam
0: sɛ time na ɛkɔduruiɛ no memowɔ hɔnom no matena hɔnom wokɔ bɛ 4 hours meyɛ memenim
1: hweesɛ
0: menana yere ne fɛ nyinaa no apɛ me a wɔhu
1: wɔteam
0: a wɔhome ntibɔ me din afe no mete nam sɛ medɛ yɛfrɛ me yɛɔmuma me nkɔ sɛ yɛmenim sɛ namfɔ mesɛ yɛfrɛ me nti akyiɛsɛ mani so ba m so mɛhu sɛ asɛ mene mnana yere baafo mu na mem so
1: metiamu
0: frɛ no ɔkye so wowɔye nam sɛ mewa mekɔɛ ɔse adan asɛ fi ɔhwɛhwɛ mehu sɛ bia
1: birbianaadeɛ
0: naayɛ me wokɔhe woyɛkora bɔne woadan yɛbaayɛ nɛ kyɛsɛ sɛ tam ɔde apɛ wapɛ mekɔ bɛɛ 4 hours ɛnso na memi hune sɛ yɛ short hours bi na memekɔ hɔ no mekɔkɔdi agorɔ no nti ɛberɛ a ɔfa me a yɛbɛba ɛbɛduru hɔ nom ɔma a ɛfaa ne nneɛma a yɛnyinaa ɔka mbi di n'anim a yɛba no hu sɛ ɛdɛ no mayɛ nkora bɔne sɛm sa wonim tam a aduane kɛkɛ ne ɔbɛpɛɛ bankye ne bɔɔdeɛ kɛkɛ wɔamedɔ
1: abɛtena
0: hɔ nom saa hwɛ me but tam no a wɔno nso woka no mesome hu ne sɛ yɛ few minutes bi but na ɔno apɛ me so many hours nti yɛba no a no anam sɛ ana ɛsɛ na meredi agorɔ o wo sɛ meredi a wodi agorɔ
1: nam
0: sɛ ayi ɛsoro hɔ nom kokoo no ɛsoro hɔ no dua bi no ɛwɔ hɔ no hɔ na mi di agro me ne na fofo bi ti ho na na dwene
1: mba no so
0: kurei ti be duru fie ho wanka hwe be duru fie no so hwe mi no
1: we ya bro beni wo
0: se
1: jete ka papa chere ma ne bo ana se
0: ana ba bia mko afa no ma dwia ba mu se se ho no di aba na se na me me kokotena aye no
1: okay okay
0: ikotera odi abase odi ni odi ni dua na se se honum na ho nyina so ya prapra ho nyina o madwa kwa kuduru ba bi se wugira bi aha se ni ka kwa nu a na kwa ye kama panti no hu dua no so but omo no
1: omo no dua no dabi dabi dabi dabi
0: tinom do mo hunu me na na hwe hwe me wo ho no na se atumi ni nyina wo wiram omo mre fie
1: kwasi dia tene dia tene se efie niamma bi a yeye menka ne sa asun
0: no mo dia ne mfa
1: mpɛ dabi me mfa wo nkwa kire me be ka asem bi a tro me nu aya ade ntina no ho so be hwa wasisi dan an wa gya koko ni nyina ne nsuo ne da ho din ade ntina onkosi men nsuo ni side
0: to hoda ne nitumi wo
1: enti na me kire wo se sunsum mpepete
0: bi mfa fie ade me
1: hana sunsum pa ye sunsum no won bebia na pa bi ho ye di di pa se ye fa se nsuo sunsum motia ne do stars no amon pe ba bi ho ye de
0: but me kai o me twam fo ni o manisu a me kai se na ye ho so ne wo ne ye gie ni o na e gro pa
1: sa bi a wo no de omo wo mani gie omo gie a wo kwa no wo ni gie omo gie ana omo so wo yen so ye wo yen hai ye ni gie akwese ye gie kwese wo tie ni me me kai
0: tio pa
1: ba bi a wo kwa ye no omo ni gie nko yen ya hai ye ni gie nko and at that time so na ye small boy na wo nkan fi
0: ine ya ka mima
1: nezo ago mo fa o
0: ni do mo hu mu hia mi
2: akase ma mi nka bibi se wo ba ma chi ho a onse kwa ye ne da ho na me ba foforo no eh wo mo atwa ba bi round sa na botan wo ho na botan no wo di aba no esim ebi ana ka trip ne bo so ene si abotan no de si abotan no no na wo mo an makoso mo an makoso de mo hu se oni o si sha botan no na mi dwane de mi hu ya ne se baako so ato afa ho se ho no nada no ebrada
0: yonko so ko
2: biso so na che se me hwehwe se bia menya eja bi enti ade a che na me busa papa bi odo hafu mo se yi hade ofu aso wa gugura gugura ma ho ho ne se kwa mena odi agbere ho de odi dwa mo ti afa wa eno anu no
0: mfa ho bi
2: mfa ho bi yita da wo pe no ba beto akone ho nanso kra oba wo betwetwa
1: But you are a bad man. Na udukro bia ye wodoto
2: esikro
1: ni finfin yentu
2: yemfa chimanko ho
1: dabi sese kwasi se ukọ asian countries na se etutu kwan ututu kwan a bia bi ho no mo ade ntina broni etimi ja a certain place bi se doto o se yenku yenso ye de ye bedo
2: na akwasi wonim sese no maka kro mo se ye bebie nsuo no busumi ye de kan ya wada ifi ada memre da kwesi ada ema na woni onse koko obi wo manim ho
1: ya
2: wiaswan pro ye do da bani wiaswan pro nyina ho no omuguo no bi fa tire so okoto a okoto obo so no ato anama ne ko jambo ne to
1: wo
2: eh wo tu ne ho sa koko na ho koko nya me dia maami bi na ne dia na maami no do brother ne da bani no ma ho na wiaswan pro nyina da woni omuguo ho kra ne bi be fie so eti wo kwai wa dwene se atanom na fofo no kwai wo ma dwene so omo koto to tire na no adane anoma de ko ja abode to na mu se eye nsu ano a
0: ne hu ni
1: obedi na go
2: na edu dabone no a me se san krante ano me hu no bi dan krante akoko tuntum fufuo kuzi fufuo kura wo na na de ba chi wukwara na wo hu no mu ane bi ɛhɔ no ɛti last time bi na nkwa na betre tra gate na no ho ɛno mso meto to tire bodo mu ya nse pemre ɛbo ɔmo so na me ka kye nse ɔmo ma me fie ho bio na na maame no kura ne kooko ɔno no ɔba zo ɔhu ɔmo
0: mm
2: wo de brada ya kwabra no he wo fie kwabra no a kwabra no wo kwada ya wada fiada memre da kwesi ada ɛya kwesi de sa kwabra no wo de sa kwesi asoma meke wo de duro sa atama be gina hwe ewi asoma mu ne nyina ba be kooko ɔno so tui wa jese obobbo bia no adane
0: anoma
2: anoma ne ko ja abodo to nana obi nyere sika obi nwini ho ne nime nipa hunu no ne die nipa ka no he me fie we se o mama ayale funu bia ma ho ne duro awia na me daba ma no so odia obo hu se akoko hu se wa koko bia tetetete ni hu se de me se akoko butu butu na na funu yo no otwi form sa no so so etimi fresa me oba ofa wa bo bra bra hwe mehwe no duro wa wo na bo ano
1: wo no yi ho kire o
2: ana won se me fitio ayi si ho pe
1: pe ya
2: ana sabwan me ba me hu ne da na anu ya yi kwakuo do wa wuro chere bia ne ho fe fe fe ni yam ni ni po dia no no obesu ni so ke no ate ayi ni bi
1: pe
2: ni bi no awe ana me so fo boku ni dia me hwe wo pro na ba ayi afra ne sai
1: kwakuo
2: no me ka na obi ka se wo mo wo akrofo so ban mu ho na me se na akrofo so ban mu dia wo betwa eh sa school no wo be fa do to mo be ba ha de
1: o mbeba
2: e ya me nya so o
1: mbeba
2: afere o de sana na me ka ba de me hura ne se sa wo aye na bo ano mo se efe kwaku ano enura wo te wa wa de nwira aboniti no o di
1: wow
2: na me ka me so konfo dwane ala na me se mo ko ne anyile kwa wura de mo
1: ade na wudare
2: na na we de ano ode
0: wo de ade fita bo
2: de no afa nwira de bi gugu asone so no de bi aboniti no o wi ade no nana wa dia we senye moti antetu emi ka me koye no ana dia sa to su biem sese no se careful no so wo ba me ma me ho a ho le namu namu ni no nana tumi wo ho obi o se tumi ni ho no eti ababa wa bi akodo ho ne ho no anche ne ka bi nyinyi accident ho accident ni free me me ho wo be pim sa ayi mi fan se pilet na mato no ne nipa se no akoji jendu nipa mo janti wo betwe dada me wo nsa FM ha ma fo buti a na mo nsa FM ha wo hwesu ma ka ne dane ma ka ne betwe ma nipa ne ayi dane nso agora police form no mo ko fa ahe mo ko na ka roba eti kafo no so so anche ene ka bi ko nya accident wo ho ene obi abo ne ho mpema bedo wo ene na ade no atu e freak sa kafo no so aba me mechi wo enwura mo de ababa awa bi a one me nka me bompa ya sada ku me ko akosi a nka wono obete de be na na wako na wonim ma me bia ko ho sai kwabra no nso ne yira fi ene wo do ho inti kentesi wo de sikas wo kentai no ahun wo ahun ne sikai ade ne atwa eye enwura no be sa ha ne ba bia wotie na murumuru ba
1: wow
2: samra muni ajigu wu no obon hwe mafo no abegu nso no sa wo
0: mm
2: na mo wa na termo diam ne kasana na ade bi ba trata bi ba san kwa ni do mo nim
1: kwasi
2: se na mo ko na mo se o be sha ha o na me fa ni en kwa nyina da ni fra ye ma bia bia mu
0: konfo tu suru
2: nana ada se me ye nipa so ma me so a
0: okay
2: to ba me so na ka ti ko ko se sa kwa ye o no me hwa no ma no na ho nye
0: mm
2: bisu me di bisi ka akodo akoto a fi ka me do na fu okura
0: ayoka
2: kwasi en no e ho ne be ba bia me ka no na aboye ne chi wono kunkum na wo ho nsuo me me kom nsuo no mo nsuo bia m ka ho wo kwa na wapem
0: na ana me bisa se nti sam tumi yo mo wi asi nyina wo wura mu de mo mo wura mu ni ade yem fie ni hu mi e betuma ba se motia ana spirit be fe di pad na ko wura ma onkunu but wo ma ne my out at for us as you
2: be
0: on ne kon ho
2: akwasi padi wo mu went to be yana I
0: over
2: back the bo bo kwa e cha bo banana mo re nyina fu no no kwa ya dane saboa
0: what is
2: that what we want the castle same ma so nyina si mani fry it me hu konfo na koma ka ne na o sha nkoma na hu so odi tro because on be mo aso asi enti ye we se konfo na ye kwata na no ne ye bodwa sana kasa foforo no aba Semi okay mi no bi ani mi nche ni ntro mi wo mo mama ehuna de
0: tu wo hu ade
2: aha me ehuna de me ni fry
0: ni nyina
2: o na de se mi hu ade me ni fry maso na nte asem Eti ada omo bia ye no, wo botwe ne kra te se eh sabio menhye a na mate. Aha, na fe me so mo kwan abi. Eti akwam no different wom. Ye nyina te se nipa yi. So ama. Ye nyina ye te se nipa yi. Ye wo papa ne wo bone. Abosom bi wo ha oba, obeboa, obu so oba. Wo na ye ne fe no ode ne sa be from. Eno ne nipa no hu se sika wom a na okoya aza. Sa. Eti na mama mfa kwanya wo eso. Enyame ya dom a, busumi wo eso a.
0: Ne kai memo akonta me how be brie.
2: Ah, busumi wo eso a. Ade edi kai ye wransuo nu. Mu amuma ahoda, mu amu aba hoda no. E besi ya wada, efiada, memene da, kwesiada. Me besi ya wada, ubia mre bi. Na ho na aba hunu tumi se, ba bia nsuo no. Se fi oba hunu se nsuo ho. Eso no wada menem. Ti se ku. To be our pair and moi, yare, bibi how we will paste the car to our rest of Ubetimi Abaho. Who buy one? A Jenny Ben one is so in your hand one to, ya any free. Ubu our quatrans and an assement on Oboa. Eh, meba, Uba, one fence, ma, mu a 3 million. Wash a hobo. So we be at the Bechamim convoy, they are fine. Nin so mo de enye sika sem wo ton sa na de abem obu ha step na ye be fra e be wura mu no o ntimi te de nsa ne bi be ko ho se wan fa bi ama na o be to bi wo ho de o pe bi ana waje na na bi bi wo wi ase o o so ba me fa so an kan jo se nsue da ho a wo mu
0: da bi
2: wa do pompo o timi kwa na apie na obo mfuturu
0: e wo fie ho no timi bo mfuturu fie a wo hu se won na aba ho.
2: Aha, me chese wa ya pompo do.
0: Ah, okay.
2: Se mi honi nyina, na oda kokoo na ase, na ma me ne sole a wonne me. Ade a chee ne nsue ne ni ho.
0: Okọ.
2: Okọ. Ya ka se nsue tu no e no kre. Se nsue ba bi wa wotra na obi ba ha no, ai ai, wo mitimi tu.
0: Okay.
2: Ne se tafo wa nyina nsue ye friend abrewa. Na ba bi a me ma me je na asase na oda ho. Afi o mu ko hwe ebire gu ade a chee ne oni ho.
0: Okọ.
2: Te adie bia wo ya adwene ho mienu atiefo nana ye bi musumo ntemenka efiada bia maba mama na no kire se mini program yezo obitim friends nana mento nka be ba Friday efiada bia ada mama akwasi be ye ma vet amame na mo me pese wo ye so se brabi musumi wo so de di kan
0: 1st October
2: musumi de di kan uradunum ye ransum memene da kwasi ada memene de fiara kwasi ada ebi kura ne fiara no meti abeye program kakra
0: okay
2: bia mra bi uba eh de okura bia wetime de tade na o de ko pese bo bo se no ana eko beton sane bi
0: bia me
2: ka odi baba uba ye be ya ma free
0: wo de wa be kan wase ma kire nsuo no
2: kan wase ma kire nsuo no be koto nana mi hia ba nana mi peska nana me busu afo ha me nana koma me mini kamafo de obe ya ma me bia no bo a me na ye yi a me de wase da beba. You want to ask that?
0: Okay.
2: I dear me, Jessica, if you are boy, will be a didn't show a cobo,
0: no, Bassia, no,
2: Madame, and no becker. So we are so swan, that's what I saw better. Yan any pan yet. We talk with Tammy, mammy, fee. Me fear one cassade, meaning the panemo, me sure be a subway who more brat between Janet travel. Canana, dear mammy, any pants, a tank in the wet churn. And so you impede, dear betcher, some may I have for knock when you go.
0: Oh.
2: Tese wo adia bache adia
0: ya sawo
2: no no abeye nti na ama ye se minyi nipa wo
0: okay
2: de mo ba no wadu hu ni a no fi pipe wo ho ba bia wo dan na wo dam ne de wo ntimi twa light bill na de akane ano enya be dia me ye afre mu o na na kasim ma me kwa me twa light bill me ni problem ana ho no kra no me side wo na me maso light wo be charge wo fu a wo be nya bi eti atiafo obia amra bi
0: okay.
2: Busu mi wo so de ka ye ya wada efiada memreda kwesi ara ye na 4 days
0: okay
2: na me hu se ayi me
0: so boy
2: so boy okay ma ba me ne wo nko bobi
0: o number no fatu jana
2: me number ne ye 0243 13 13 45 45 35 35 your WhatsApp number ne ye
0: 055 055 76 76 67 510 510
2: na obu ha wa ba be ye lotto die ni bi na no ye de mamamfo ebi omu di ye di ebi so ani fine obu ha no ba ye ne dadaada wo ba ba ye de ade no besi wo numbers no fa unsa bo ya lock ko twa na dia no abeda mas
0: okay
2: ntu obi abet me abebi
0: okay
2: sa wo yare a bra ani ye bi so na tete kure timi sa yare
0: kure
2: bi bi ha wo bia entra wo hu hwe have ha ye din ha yawo so se bia so beta on so se ahia on ade eh ubewu a wo nkwase awu obi anim de onyame ode ebekwa akwasi na sa sori dem kwa kwa wo to collection
0: okre
2: eti di enti na wakwa na wo tra hwa ma se bia wakwa wu sa wo kra wo nya ba bi ma wo so fuo fie obetime akọ ho empire body eh ye wo ye comfort kra na anim pai ba enye fe bompa ye
0: okay
2: sa nananom o modia kan re nyame wache eyekuo na ne ye bi me dia me se me pekuo we nu adjon wo so pekuo we nu adjon eti no chese wo kwasori a wo ntimi mensue no so nsue dia won de dansa kwa wo nyale ya obetimi atma ti nsue dia ntimi wo ntimi bibia eto bi abetimi aba
0: nana do po number ni bio ni
2: fes number ni ye
0: 0243 1345 45 35
2: your whatsapp number ni ye 055 056 76 67 510
0: nana ye bi number no no eh o pese o friend ye 0243 1345 35 0243 1345 35 na one no atwetwe nkomo eno a eno no na yemfiri ho no na afi yemfiri ani nche ba bifofre fa me ko the next video na ensem bi a ne eno soso abubaba ani enya papa papa o teacher ni o a wono bibi hye no so a ana aye nkwada bibi haye ni a yetimi bona manye bibi titiye ni a yetimi bona manye enne de teacher ni no ono amu ahye no ho akomfo teacher ni na amu ahye no ho akomfo eni enyan wo teacher ni a okay fa me ko enne nana show boy aba enne de was more than akata
3: oya akata
0: eso frida je ayi aburuche na ba america akata kra mfa no show boy na any say ampa me number 1 ha edi mpa chomo hwe teacher ni sedie ne hanu teacher ni die ne hanu teacher ni ye fra no kwame odru benfi shebia na iwani omo ko hwe ya dua bi ase ho dua be kra se ne nice se fo mu me fa chobe da bo hwe na we dia ase ana obi de ye na odina se ho cause confident ka bo se ne nice kra se ho na we dia ne nice se fo mu ase akonfu she bi e course wo ayi ko kwada zukuru mu wonu konongo ye na atali ayi ifie na otimu no ni window na no ho na na edi ahoma na sense window na no ni tiri twiri window no e kyezo ahye no ho akomfo ey obi a wahye no ho akomfo ah woda window ano ahoma no montwiye ahoma no eso ekoko eso ebo no menekeke ana ne kon no da window na no pe window ye hu ba bi ofa ya wahye no ho akomfo asembe ni na mentiasi o owo bofo na say what send ya bass as isu ana the rate nipa ewu se se no menti ase nipa wu na ewu adan
3: mama konse kwasi yesa se me ka kire o se this year eye number 1 and number 1 nso beginning bibi afoforo enti ye pay back of niamma bebre nipa ye bekom owu a koso ensu a eyiri fa nipa magic council last time me kire astrology no se nyame nim die mu no ade a woyɛ ne sɛ bibia e bɛhyɛ ase afoforɔ a yɛ kɔ up to 9 no wo sɛ wo sɛ yɛ wɔ 0 na sɛ 1 plus 0 na bɛyɛ 10 but nyame nim die mu no ɔrecycle nneɛma nyinaa afoforɔ wankra memfa wo nnia ɛmfa wo nkɔ akyiri nyam no na teɛ yɛ ana kɔ bi sɛ ɛbɛyɛ kɔmfo bi bɛyɛ ne nsɛ nwunu a ɛyi fa ano yi enti sanity
0: and no so bo mi dia se mi ngunam so bi kan bia so ntumi nkume
3: enti
0: so si dia na mi ama bod antu ana de
3: odi enti
0: antu ana enti nkume
3: enti mi o on se
0: ono
3: susu na dwene se ne money na wo di no ne suman no so no an suman ni ntumi nkunu no o de befa so ba me pese me ma tie 40 as se nyame tete na so de befa fa so na wa bo na to ho
0: ay
3: enti dia koso no aye niam aye koso wo ewiase
0: ni pe wu too much
3: because one boni dosu
0: enra
3: ni hono mo
0: enra de ye a radio presenter bi a menim no obrekum e friend nana kofi na kwai ede moto kunya accident wakɔ adwuma ba na obedi moto cross no ana opo honom wawu enei ana omu beyi no na omo apɛ no krabia MC omo kofa na no so e friend nana kofi e friend se kra wono tu di no ye nana poku nana poku no no ba be we MC ni ne no enu anwumre be trim ho wono so so meti aye so wono so na mse ah
3: eye tam na so
0: na de na de na ekoso sa
3: basi ma mi ga asem bi
0: da bi wono too much
3: ekwasi e
0: ba da kwa na usuru
3: o ade ntina usuru why obi dan
0: na bi se wono
3: se ah why obi dan
0: da na de yo obi bani kwa na wu
3: tam so ya wonko tam so a wo bako
0: ah na bi
3: ma mi ga asem njiro ya na ye tai ka asem we si sɛ nyame nkum nipa nyame bɛpɛ waku a ɔwɔde ɔde fa so
0: ok enti teacher ni wie ɔbɔ hɔ yi mpatwɔ mohwɛ o teacher ni a wahyɛ ne ho akɔmfo yi mohwɛ akɔmfo yi a wahyɛ enti wie natural akɔmfo ɔno ara na ɛhyɛeɛ wotumi hyɛ akɔmfo anaa ɔforo soro hɔ
3: nomsi yɛbɛtumi aba sɛ ɔforo soro hɔ nom na ɔde adea ne na ɔwɔ gya ne ho no a ɔba no ana wakɔkwa ne nan enti ɔwuiɛ no na ne nan sensɛn hɔ nom anaasɛ bi obi nso na aku no ana ɔde ahoma no aba bɛsɛ no mene
0: No, be a comfort set in the nursing self.
3: Because I dear Bacon so I only say, ah, yeah, Emma assembly a unise. One, Anka Confus and Camusa be a either so or befit or be done in nine, and as I take my battery,
0: but
3: was a when meaning there be MP.
0: A pose for Uncle Deep.
3: Was a when meaning there be no on our uncle toilet, or no one fit, or not a take my MP.
0: Either
3: so be na yanisa. And if you are moving up a sound on my own,
0: I know you go on the person who are young or best said, I was in said, since I do
3: not know since I heard him.
0: We will travel on to be a
3: bibliography.
0: I was pete just a boon in tem. I tell you a boon in tem.
3: I was up a saying in tem if you want to go see.
0: The
3: view. The view. The answer I didn't cause sense. No.
0: I did this away, dear BBB Koy. Teacher near what Chem Quadadio. Crowfin fee pe.
3: Teacher ni o tre no na akole bi o ye doctor o no ayo doctor o. Wo se ne ho akonfo kunu.
0: Doctor ni.
3: Mi na me tie ya kan. O ye doctor. Me body din a won o munim ni okoe zi
0: e de ntia. Be dem che se de na ekoso. Problem na e ba ni pasu bebere ana se de.
2: Da money wo wi ase. Bibi abeti we so we ni akwasi abeye program meti an say so wa ro wo wo kasa ati afam bibi
3: abeti timi si ana bin so wa no obi aye obi bibi o kwasi ma me ka asem ntro he ye ne nam wiase aye kwa aye ben wo betimi aye obi bibi na wa ye wade e o term ne nso ye on the term no so a e work it say magic
0: akwasi no wule mu okay mama na show bua kwaba
4: me jo so pia
0: fa na me pe ofie di na bo nti ne bia mi o kwa bra bi ne bi da kono kwa bra den
4: na na edubelma the first
0: edubelma
4: the first
0: edubelma ba fie ha sei na na show boy
4: e me beto me ma me so wa
0: eh unu na che
4: na akwasi ma mi wura mkakra unse
3: na me so de boga o
4: me bi me nyina me ho
3: fia no ko mu Hey, American boy.
0: Enra, Timu, American Timu. Enra.
4: Over the sound room.
0: Meba, it's a big day, Baba. Enra, me a show bi. Me ne oso for ba kone.
4: Okay.
0: Na no ochere se si ke yi ni adi na mu yi ni njana. Eye 419. Eye aza. Monsani ye fast. Nti bi a we should be na bebe fabal a fabebi a yiskana ye diye. So oye bi bo hati njana no akusiya wa heya. Ode to serve me su ni nsukusu anu huye benye e ma ye nyina ye de ne hu yi sika pan ma e wa but can we dey dey we are my dey but when dey wan farm here ni because we ka say ono a na de ne de aba na ode demonstrate ya kire kire kwan amofa so amoyen anu wo chese ne na konfo abade konfo de titi ya konfo kamuti wuram na pedo so bi dia so wasene na nka ayi mudi nka ayi
4: It is in trouble and in nine.
0: Nantri put the anki crow. No cran and jabber bay. In Camudian, Camudian, and she named me a mother traitor, said if ye. And I'm only a euphonic boom, Camudian. I don't know, is that conform about Mopeliza? Shall dear Dacum
4: a quasodin baby? You need kinda when Yanko Pansi.
0: I mean,
4: when Yanko Pony Henny. Say, Papa, if you will be any hobby. timi de bebi a medu bia me bo papa ni din kane ena mde ye mejuma me yokomfo enso onyankopon ne yade nyina so hene nti adanya me ase awie na me fa akonya bi ketua bi nyi ano akwaso ni mbrebi ade ana me yapa wo wiase baako aye omo musu omo so omo ye sofo no omo ntimi nka asemo ehia na obi adwuma nda bi omo tag na ya na medwere ho amanti ase akwasi na me se me ja challenge no masem bi me to ne ene dan me de ne ka asem ba ko ne se de mu hunu tv so asole dan bo ho se eni frani ti na ti ba fa so no asole yesu awu anya ne akwasi me condemn to Ghana from Ghana to India, Nigeria, US, Nehefen na sofo wati kromia. Sofo wati kromia. Na wase meme de yade fwa ba, ne yade yade fwa ba, wotimika se eni te, na ti straight. Ba fran swale, na swale straight. Chacha anu a yese yi. Tino muna chacha tino mu kwi. Wotimia midimitu tuwo. Me ka me be ba han mo fan che no me sponsor me prepare na so dem me ja me kum me kum fu yo kum biam ne benya asem e bin ni ba bi ada e wo krobim
0: mhm bi da na bi
4: e bin ni wo never ma ya so le pe me se me me to challenge ma e wo nyira fem
0: waka ho bia
4: so wo so otimi saya de e
0: waka ho bia
4: me de de bia mo na mo de ba me ya me to me bia me be kam asem ko
0: omo ne kan na
4: aya de sa tie tie akosi tie me aya de sa akonfo se ya de konfo bi obeka so tikrom ya obi agugo ya sale no asole bi oboa eni wo sa anya sa na tie tu ko konfo fie bia wo yi wa mamre yi utiri musu bia no ayo boni atio bi no nya de wo srem sunsum na ni wudi na wo wi ano ope na aduro no wo de aka ka kra ka kra ka kra ye busa duro sa sa tire ni de aka ka kra ka kra
2: mami nyi ho na ano mam na na wini ste kosofo na kasa me ye din ho ya kakra ye nyaa ye ye nyame adwuma we e betom na na na sika ye ne te
0: kosofo bien ho
2: ye mami nyi ano se shogo yi sika kompo ye bi sika ye wo motia sa motia na enya bank sika na okofo ye ni an sika ode amaye ano de be ye nsenkyere ne me me wa cheche de enu ne pum sika me fri chairman e ho me kwa yi bi a me ba ye na me sika da dem na e ko isi mi ko bodua enti sa wono no wa pensa
0: enti ya na enti
2: ama konfo ye bi cha na show boy nkyere ne mu
0: enti ya na wan kasa ya we se udi sika bi atofie
2: se wo sika onti ba monti an konfo bi sika o
0: udi ya da
2: ba sika wan wo de ama wo no eno di be ye show wa de ama wo
0: wa de ama wo se ba kona usika 1 million da banka o be kona to ati
4: emoti an me ba
2: na se show boy wo be 500 million no be sha fm abeye show a wa ba kona sika ne nte sasa eti sa sofo ni pemu atia enkwati enkwati na eye abia no no sofo no ni bi
4: mame twa mame de so ti me me be se me condemn hasi bi ya mame gina
2: asano so bia wo de koma
4: ti me de bi me ba
2: wo yo me wo de koma
4: me yo comfort show boy me te koma se ya me akonto fans ko komen sofo bia wo te me nka na numre
2: eh abem
4: wo susu no so wa bin wo kutenya kupo tumia me me show boy dan say there's no path me me nim sofo bia ntim nya say tane wo manim sofo bia ni kromu ya eh na kame ni wo kenya kupo nya me
0: sanchani ba sanchani ba no
4: fisi mo ntim sanchani say o sofo be gina ho e bia me kura me di sika hye mbotom
2: na me ya
4: no no dia hye mbotom na sofo kura be gina ha say sika hye mbotom eye 4 million ebi nsida sofo amso amsa yade a wom de ose obi ani afra mate ani fra mama wi ese meme wa chacha bi wo ba bia mete no we dia mesira nda wo maburo me po bia me na sande me suma nso otimi sa chacha ne yade na me po bia betima sa chacha ne yade ne magya akom na madi se magi nyanya nkupon na di mesira wo mo sofo ba akunyi no ho adi mame na me so on sama chacha ne yade mame
2: so we
4: o
2: de mboso fo bi adi kwasa
4: me mo bi adi
0: mo bi adi
4: ayade se bi adi wo woni pe bi so a wo bi betim se wo bi abubu ak wo o de ne mo Jesus sale
0: at once wo na nipa no
4: be ei e bi si da e bi no
0: onyi ni se woni se tumi ni ntusi bi ni ho
4: me ni bi ntina so bi me mi anhwe me mi ni bi
0: Nti kwa ba so na ofi senka sofo no binum omo wo sa tumi na omo fa so anka omo nsa bi obi oyare ya.
4: Awase ni ye. Tumi bi ya ni wiase a opeja ya defo ye ya defo ejina wan to anse da. Eye process. Menim ha me kana osi tiase ye.
0: Bi ya obi yare a.
4: I was a little bit of a process. Ebi anwa fun obi wo bi kran so nyɛ hwee le dress ka kekra tima ne yade enipa mra pɛsɛ wo yɛ kɛse wo atamfo nso dɔɔ so
2: yeah
4: wo pɛsɛ wo pɛ jano atamfo dɔɔ so nyɛ ne obi de kɔ bom kɔ pɛ ne sika duro ba te wo nyɛ to ka akoda me friend so sika duro ni ɛso ne yɛ ni na kye bi ne ato din ama no ɛyɔ man ne wo mun sane te yɛ akɔse tie media de wo so wa bi yo wo se so ba yɛ bi bi ayɛ azɔ magina zani di magye di de yɛ bi anya za wɔno no deɛ na ɛyɛ kronkron no ɔmɛ purofu nkyerɛ ma ɔmemanim ɛdeɛ na wɔbɛtim de ne kronkron no akuta no ɔno nso ɔbɔ yesu kristo dini ɛna wɔbɔ nyankopɔn dini mɛtumi so mbɔ nyankopɔn se kɔmfoɔ bi anyɛ adwuma ma nyankopɔn mate aseɛ wɔno no a wɔyɛ adwuma ma yesu kristo ne nyankopɔn no me ɔma no mɛgyina ne ɛno mɛbɛ so ɔkyerɛ m nɔɔma a nyankopɔn ɔtumi yɛ ebi a me nyankopɔn na me so sa yadeɛ nyankopɔn na me soma deɛ ɔpɛ bɛnya bi
0: ɛno ɔba a ɔde picture bi bɛto so
4: ɔyena
0: obi a wawuo
4: ɛɛ wonyane no
0: wonyane no
4: ɛɛ akwasi afɛde ɛsi agya haba ɛna ne fiafo awu akwasi akwasi wona moma mo radio station do abia na ba fɔm no
0: ɛma fɔm
4: ɛte sɛ ɛtia me bamba akwasi adame te radio sɛ konfo bi sɛ me bamba konfo ɛɛ konfo bi sɛ ai me kɔpo ase bai ɛna me kɔhyɛ po ase bɛ 14 ba na me sɛ hɛ wona me yɛ me frɛ konfo wakɔpo ase aba wasi anam sentu me ba cho me ma pa mu so abetim do ani wa butu 30 minutes wase sai nya sai tunsu no chairman ma se ya monke kansa mo animu sawo me do odi achi no to kopo ase ba bra me de pai besia ye fa nsuo hun fo ni butu 30 minutes so abetim ya homia ma mu me anka de ani mu nchire nipa de to me na wonya no betim aye no kanu na wo ye de antim nya mfa anka ho
0: okay so
4: wait se ma me sane ma no ma me nya minim ye ofra me kam into me yelo to number obekre to number obekɔ ba bi menya sane ma mensane ma ha wo pese ɔto yɛ kɛse me ni na aduro de me ka to tase de anka ho me nka sɛ ɛka ho de me wona me ba me bɛka etimeti yɛ sɛ wo fra me challenge ya meba ba me ba ne sɛ me ba be pufu de me timi yɛ enti sɛ wo yɛ sɔfo na sɛ sɛ sɔfo na ba ha sɛ na sɔfo no so ne de okuta to mi obi wu ma ne nyane na yɛde na da wo maburu ɔma yɛ ha adwene kama ne mɛgya m birbia akɔdi no akyi na agya yɛkɔtena mo akyere kwan no wodu wɔ ahiriba no afo adeɛ so kɔ because obiaa nana kora yɛ abere wate sɛ deɛ ne ɔwu a ɔbɛnya no ɔkɔne no nasa anyane ɛna sikafoɔ ne ntirifoɔ apa adaɛ kakra sɛ wui o
0: ok sɛboy mebɔ o ɛkwan bɛn so na mofa so a motumi commande sika ma sika bɛ nhyerɛ fam ase
4: ɛno neye
0: sɛ na woyɛ no
4: meba menim ha mekyerɛ bɛte ase ma menkyerɛ seɛ kakra nkyerɛ wo akwa sɛ me mɛtumi aba ha sɛ wotɔn adeɛ a mɛtumi abɛsɔ adeɛ wei mu na madi ano medi adeɛ wie ano wie a meso ma medi ano nya woadi a meyɛka gu so enti adeɛ mɛtumi adi ano sɛ di mfie du koraa na mema wohwɛ adeɛ wokyɛ kora wo menyɛ
0: because so na so pe waka asem abusu
4: ewo word ye ebin obi wo nipem e yakasa ye katumi e yakasa ye kasu obi abia e wes
0: wo wo sa wetimi
4: kasa obi fo bi on e wes obi fo bi a won e wes ay kuta no ye wo wes kasa ene ye obin ene ye tumi etina so dem kreji na ye kasa e bia na e kasa no ye kaspirit tumi pa e ye wes akwasitie meme wo metumi e kuta me ana menim wɛsa meka 2 minutes me bibi ma me
0: ada na momo de no
4: mhm
0: ɛyɛ de because kristo ni kristo for de no ye anytime bi obɛfrɛ ni bi obɛgye ne so ɔmo nya me sa no mfrɛ anytime
4: meba
0: wo danya ni wo ye hwan but momo de ndɛ gye sɛ
5: muko gunse bi mututwa nwan bi muye ne ma bi ansa na wate tie mu ansa na waba
4: enha wo ho oh dabi mama mi mama
5: tofu bato mu babam enje universal kasa na bebebre onse one na ye na ye special guest ndira bezo o kasa kakra mama mu babam bi
4: awasi one mbere bi mama nka sem ba konfa nkyere wo ne okonfo obe okonfo obe bre ni suma ho bia na onye konfo na onim de wo ye mmemre mi suma ho se me ba ha ne and I'm a crammy spirit in a cell before. And I'm a conscious FM. Did you and pursue ye baby? A moment who nay had the next spirit in Yaji too much remia. Maybe no me ya a yes simple mammy. It is what you mathematics.
5: But a Christopher the answer to say.
4: A Christopher that is saying. The
5: matter say, at the same time. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Oshu sure nim di na bibi kana kuma se ah se banti bibi hano e se me boa no
4: oh
5: akwa na onko fie ma
4: akwasi akwasi
5: otimi ka bibi ma
4: siti akwasi tie menim ma me biti yekuru mu babia me ye adwuma yi ah abrecha onda tonu mu osi esi aso dem okwa aso le 10 years to 11 years or pe ba tuno wonya bi ofiri wonum osa kwa asori foforo pentecost wana na ye wo sha wo ho atuna opeba anu nso nya bi afodibo nyina boy anu nso efere nya nya me kro na ma men kan se ba ko njero edu mira sa so foforo ne pese o ma ne ye ya me me shoba me kwame jina makonfo no mayo ma ye asori ne bi pen me diso fo chipe ma be asori pen sa atam so foforo ntibe tibetin na bon twene ye nya o ye numa birebe ye mfa ne ko to nchen odi futa wiya me na me ne ya asori mi anga sa metu kwa yasura at Madina tie mi minim de meka anya sa me dia me ye ne bia ma anya ni ram susu but me mi kremu ne mun twa me hase ne fa kwoto me de me pem se kwasi bubo wo number sisi ese sofu bia wo se wati kuro mu ha a wo so wati mi sayade nyame amane tumi na akonfo ye fake de konfo ye bia tumi ni mate magia tum me ye konfo ti magia tum ye ni hwe mon fama me nko am show bo me ne hwe mabon ya azana me ye maji azana tum je wono so wanya azana o mepufu no ma me ensan nan a o jiri se ni yankopon wo de ne ye adwuma ne timi ye na me mfa bi mere no so obetimi a me ne se de so fotimi ye se obekas me sayade ye me bo ana eh
5: so bo so bi so bi timi atana ze sia ka wo show bo ofi ase ma kire osisi ye yo into
4: abasi so fu bi atimi ma me ni
5: se sia me ni to because bi a Shamina kam fi ase bi bi a wuntu but of bit ma tra aka wo betima bi sa
4: akwasi akwasi ma ma men kan sem ba ko nkyere wo ne tie me me pusu asem bi a kyere wo peso fo wa ben ba ko fa ne betra me show ba anim no wonka asem ba ko enkyere me
5: wo ho asem bi onka wo ho asem bi nkyere
4: wo adwena me adwena me tima kan kyere wo
5: ti si
4: me me no mi no se tie se ya no so fona tie na ma frog jo gina
5: te
4: ma ka to se anje si na bejuro mi tim ye ntran so fona bit ma kan e bi nsi
5: bi o nshi ya bi
4: o sei
5: e bi ya no nshi
4: na mpa sa wo ma mi shi ya bi me ma sa nya tire nyo ba do ba na me hia no
5: so ba wonsa wo ba no to ti se me ka se mo bia nya na dwe se tu mi bi ni ho tu mi wo ho se ye nya me
4: se
5: the other side me ho de bi
4: said you
5: tu mi bi wo ho but you fake
4: akwaso ni bibi
5: ni ewo original
4: obi owo to me bia tenase a onkondem obi
2: me
4: I obi o eso fo me tenase na ba ba tena bo nso astate konfo we ni to me we timi eso je bia oni obi a oni to me bia oboa o e fake me hu se oso fo e frene se akora nyame no aba mo lai yiso me hu so adi konko bi bo nsuo
5: yeah
4: na ma me ka se mo nkyere wo
5: so nyina wo se
4: eya za
5: se wo se sa na moye
4: akositie
5: wo en sa na moye
4: efiri so
5: wo se na
4: efiri so be hu mi show ba wa hanu satam no acrobatic for na no mo nenam no mo nya konfu acrobatic for no a no mo nenam tete mre na no mo ye eso ni ji
5: ma tek di kan
4: ana no mo kretra se no akreti biribi no odi abeye biribi asabe ama mo hwere be mo farm ni be re ebeje ti satam kra no na nyo ntofo kra fo mo ngoba nyuma no ye mo ye set enuma no masem no akwasi so abeye no ma we ya agi sebe kafro bi ana adwene wu ana obebu nya mesma woka
6: akwasi enkwaje asem na yehwehwe firi nipa ose nipa nkan si nipa na nipa hu nyankopon no enye bi ni enko wie ho wie die firi bonsam wie ya azante enye no bi no enti se bi o so aye sofuna betena se na wo ka hu nyamesem kunu kunu ena akrodi no wankofa wo bia djuma wo de wo so nyini wankofa metuma mes amekanipa no asem bone a enti wo de bi okanya mesem na enye posem enye djuma na
5: okay back to my question and bisa o say o ba wo pese obeyi sika sika na abotum na nase motia na se utumi no de ba no e wu sika na obi sika efrehi
6: enye meme sika
5: efrehi
6: de tie ne ahonhom ekuta na obi an ne djuma wo ye last me ka sembi awlefi me was to me bi wo ha makwaje aba me de sey ade enko a
5: edidin semane
6: edidin semane enko se bia obi unse abrabone ye bon obi an de obi ajeje ne onso beso ajeje bi obi tuma bosi o obi aje achinchin message masase enti mbese ni pawde ade eto no so no so mbese obetena se de me ka ta se obi an ne na mo tu a oyente me obusa beni fo no mtete me na debi aso on ka se ah na santina de open bone me la me la me pa no e ya gura gura gura so busa comfort so duma na afo ma sa ta me bone twene na me nya me kom ye kura no na ye ko program no bi tu odu amena me de me busuman e ko tu odu sa ta me nya nkom yi comfort so duma na afo me me shuma na me de
5: wo she da je but na ho nya comfort
6: na me nya nya comfort na agura gura la
5: wo she da ko je sa e bu no
6: ke me na agura gura no ko
5: to bi ye di sam fo chere wa na
6: wat me me dia na me ya comfort mo na ani me a se juma na media no se media de so body ye ntutume sa ta me nya nkom ye kra na akomfo ba me ho empotim ka se ah nana obi em se obi de juma bi se ba mbe se se na ye ma me obu se na se juma na afo a obeka kire wo okwa na na aku ya afra so ayi a promise as ayi fa onso ni me komfo no me na me wa no me kofa ni nyina ya me kofa se komfo ni nyina na komfo ni ma agora go ekuta me eti no mu nyina ya wo se me kudenti me be kom ye no sata kurom jejo no bi meso bi jejo munse aguragwa na mede kom ezna nya aguragwa afomaso konfo efre na na akua o afomaso me ko farm ne tra ubusa konfo abrafi na o manponten omunyina no
5: onso sa
6: omunyina na aguragwa ekuta me
5: onso so
6: de bo nyanya me na o ye obi aseme na omunenam na mbotwene ba na aguragwa tukwe ene ne kuta me de bedu samoni sisi ye ko ah konfo timi jejo mtena na mo de monhade konfo me yina hwefo am pam ne be na manahwefo
5: o be bofom
6: wo ye da wo beto na ye mi su ne me ban no e ko bo twene wo tina ma so na ye beto me ho no ye wo nyina ye ne nsemone nsemone na na me de ko akom ho be din nsemone ka ka bo sna ye wo ka chiro me ne nkuta se no kwase no du bo ndumo ne no de me ka so tia se anse na me be ko abekom tuma ne be ba ma be ko ankasa me nya santini bi atete makom ayangrafo tete makom to beni adwa santini konfo bia ni gana ha obeka se so bo na tena adwa kameda e bin sida konfo na adwa kameda eye mra me misuma chime ene kura misuma tia mframa ne chime ndi me koma konfo ama ya ago o kwa homa twema kwa homa
5: no o srema
6: sa tede me ko gada usu kwa homa
5: to no ne srema o
6: wonne onu obi o sre o fre ne suma panyi ne be srema me
7: ne kina ma so no na papa no so na e ho ye de
6: eh ti papa ne de onno o ne ti wonu papa ne so onu ne ne suma za to onu chebe ye be ye sem no onu masa ha ana satam ene ne ne na emu aye funu satam ye chirema na botweni a woni agura gwa ni adubone a o tra twene won set me won o sebe won me kazina na se oduma na afo no o botweni na me bone twene ma no ana okofa me amba papa komene se ne se komene se o me na guruma me ne ba ku woni e frena ta kofi ata no botweni pinting the whole center where you were touching anymore ba untime ma
5: ofo abozo ntweni
6: me kachero ene kro okom wo putene sa anya samkotoa ene ni be shiaye ye shiam se no da bi said a kwasi botweni ma ne botweni na e da sneba
5: bigonu
6: na me frame microphone na sa me mi entuno me na me ya ade na me koso na twena me je ne twena me botweni ni bi me bo wi ade na sa botweni se nyina honhun de hode wanti ma botweni me me la na me wo mno no yen fa duro ni bone yen se obi yen se no de ye ubusa
5: eno kwaje ni
6: kamsa konfo na me shua no
5: eno kwaje ni
6: eno de e memene mitira se anda me wuna nyankopo ubusa me ho asem
5: sane ma yenyina ntujiri se ubusa ho asem da chi se de wokan
6: o menem ne be majuma majuma na meye
5: wu waja ho
6: me pa cho onye me wu waja na ho na akire bo wa sase so de obenya sika wu kwade ahia no so ubi ko de obesa yade ubi ko menim doctor wo wu sisi ame no kase anem doctor obi wa doctor on wetima hwe obi am obi a wo so no ntias no ntimi woy
5: ana na otim hye da se me kogye adru me de ne de mi se mo ne nko
6: na eye me me payment de me pe no no
5: e da to wo mu
6: me kris e
5: tre mo de se e tre mo de
6: enye obi wu na e me hin enye obi nti na me je ye
5: nipa bone nti
6: me de
5: nipa bone fo obi nti
6: eye me sane me su su
5: o pe se edru no eye ofe se wo kuta se ade
6: ye enti na nya ba me fi o ye o suma bi e ye nkoso because we come o kwa me kra ka cho se suma we de papa ne de ne se mo ne o nti me cha me fo kra nkoso me bo so fo kra nkoso.